0: khasiya
1: nek khalif ci banu najar genn ci sappi sallallahu alayhi wasallam ne ko kuk bant bi ci kollu bi
0: ne ko istawi ya sawad yamal yamal
1: ma sel ci sappi
0: sawad ne ko ya rasulullah aw jaxtani yo yonenti bi gañ nga ma metti tal nga ma nak te yow yalla daf la yoni ci deug ak mandu ya ngi ni dor ma bant bi ci sama bir bi ba mi metti dama bëgg fayu sallallahu alayhi wasallam ni bir bi ne ko kay fayu sawad ñew bo jégué bitub yaronte bi sallallahu alayhi wasallam rek dal ci kepp bakkan bi rek di noy rek di noy ba yag mu ne ko yalla sallallahu alayhi wasallam ne ko waaw ma hamalaka ala hadha ya sawad li lom lu mu doon mu ne ko gis nga li xew degu xonko ci yoy ni taxaw dama bëgg buma dédé sama yaram wi sa yaram bi lay mujjé lal suma démé luma yalla naral day gëna yok lol dong la ci djublu ay xam nga ne fayonte wu mak yow bëgg lal ci sa yaram wi rek barkelu ci
1: sallallahu alayhi wasallam ñaanal ko aw yiw waye ma nga nan leen bu gañu jégé sé na seen balé fetti dal jaasi mom bu leen ko bocci lulul li ngeen roofalo dal di khutba soñi leen ci jihad ak muñ dal di delu ci mbar ma Abou Bakar taxaw diko garder saw nonu moas taxaw ci buntu mbar ma momit bocci jaasim ak nenn mbolo ci walan sar di gadda yonnati bi sallallahu alayhi wasallam qad khama khairul bashari wastikhyaru zumri ila zawiyyat takabburi kal badri wasta'an jumi yawman bihi istadal nidal yawman bihi istadal qital yawma ta'arufi rijal yawma rida wal wajmi wa zalika yawm falah li istida'in war raba li istiqa'in wa salah li kulli shakhsin muslimi cheikh amadou bamba neena haqama taxaw na khairul bashar ngeen di minde wastaqiyar zumri ci digante tanne fi mbolo ya ila sa yu takaburi jëm ci borom reey reey lo nan la mel mom muhammad sallallahu alayhi wasallam ma nga leer ci bir sahaba ya nan la weer wu tak ci bir bidiw yow man bis bo xamne hadis tadde istadde tarna bi ci bisba adni dal fetante ga yow man bis bo xamne istadde tarna bi ci bisba al khital khex ba yow ma taarifi rijal bisum kerek la gor ñi xamante yow ma rida bisum ngeerem la ñeel ñi and ak muhammad wal wajam bisum njaqare la ñeel ñi and ak abo jehlin wasalika yow mu fala chamur bamba neena bisum kerek bisum kilu la ak texe waye pour kan lise tidain ñel boromum ñu waraba ak bénéfice lise tidain ñel boromu yek jëm ci yalla wa sala ak yewen li kulli shakhsin muslimin ñel jëpp jëm mu jurib julit wa mut ci gannaaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jëm ji ñu wax umayr ibn al-hammam bok ci banu salama mi ngi yoron ay doomi tandarma waye bimu degge yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne wallazi nafsu muhammadin bi yadihi la yuqatilu al-yawma rajulun fayuqtalu sabiran muhtasiban muqbilan ghayra mudbirin illa adkhalo lawal janna sallallahu alayhi wasallam ne giñna ci bakkanu muhammad nek ci loxom bisub tay ku xex ak ñom muñ avancer rek do woné ginnaw boy fatu yalla tabala janna umayr ibn hammam yoron ay doomi tarama diko sanni bimu degge lolu mu ne eskay sama digante ak tabbi ajana du dara lul gañi reyma doomi tandarma yum yoron dako daldi yabbi ni ko xar sanni dal ne le neex way legi tay ma dugu ajana sanni doomi tandarma yu xous di doori jasi di xex bañ rey ko ca sappi sa ngam ngi nonu ngam gu dugge ci xol dugg ci bir sidit dugg ci bir tiasi day dem ci bir serwu bi molekil yep ngam ngi dakoy fess ngam bu la duyé ba fess la deug ngam nak bu faté na lég lég day fed affaiblir lég lég mu renforcer li kullin ila shay'il ula harakatu walakin azizun fi rijal sabat modal julit bi barab yo xamné day affaiblir ngam war na koy sori barab yi renforcer ngam diko gëna soñ diko gëna encourager mu defa tew lu bari abou ayyub al ansari néna bi nga xamné ni sabbel nañ lu ba nopi am ñu jitu sallallahu alayhi wasallam dafa la deren bu kenn bu fete ginaaw na ñepp massé yeufari seenu drapeau bi sub torok drapeau yu takku lañu yor julit yi drapeau bu mag ba sallallahu alayhi wasallam mi ngi ko jox mus'ab ibn umayr wa khasraj seenu drapeau hubab ibn munsir moko yoré walaw senu raya sadun muas moko yore sallallahu alaihi wasallam kero indina ñepp yo slogan muhajiron sallallahu alaihi wasallam ne pour ngeen xamé ku nekk ci kurel ba nga bok yeen de len def senu slogan ya bani abdurrahman wa khasra senu slogan nek ya bani abdullah wa usin senu slogan nek ya bani ubaydillah amna ñeneen ñu ne
0: mus julit yeb sen siar mi nga nekkon ya mansour amin waye gis nga fi nga def fi ben tawakkuf nga taxawlu fi lo fi wara taxawlu wa mané muhajiron yaangi ni joge makk wa madina sax ñoo bokk ben mam xeylatu moy sen mam ñi wa aw suñu wa xass rek bokk ben mam sallallahu alayhi wasallam kenn ki nek mu wutal law bak wo xamni boko dege mu jinn nga xamne ñe ñoy sa wa kër te ñepp bokk di julli nek ci gannaaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ndax fi mëno fe ma sukkandiku señ bi ba nang turu tariixa yi ko sallallahu alayhi wasallam mo leen jox ay bak de turu wo xamne buñ ko waxe ku nek xamne ci ñe nga bokkal kurel bo bok te ñom ñepp day julli ci gannaaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kon ñi wax tariixa yi nangam nangam waxuñ ben de dinañ ko suwat histoire diw murid la diw khadir la diw tidiane la señ bi te ñepp bokk penku bokk alcorane bokk asra la ilaha illa ñi bëgg bayelo nit ñi tariixa yi ño nekk ci lu kenn xamul julli ñi ñu yor manam yefeur yi kéro ñu yor ñetti drapeau abu asis ibn umayr ak nadr ibn al haris ak talha ibn ubaydillah kenn ku nekk ci ñom bok ci bani abdullah legi nak dal nañuy songo julli yeek yeferi ñew nañ ba jégué yo ñu dal di do songu sayam gi nga xamné julli yi préparé nañ ci seenu ndox yaronbi sallallahu alayhi wasallam ne bayil leen ñu naan ndox mi ñuy naan ci toké la ci ñom ku naan ci ndox mi dana dé fi wallahi nam ko waxé won la am yeferi kéro ñu dem toccénu julli dé ku ca naanon fofu nga dé kéro yaronbi sallallahu alayhi wasallam dal ni ngeub loxob suuf dal ni shahatil wujuh niqr ngeub loxo suuf babu ben ngeub loxob suuf tasaro dugg ci junni xar kanami doom adam seen beut yi ak seen bakkan yi fess del ak suuf ben ngeub loxob suuf serign bi ndax lolu saanu kesse la shahatil wujuh niqr ben ngeub loxob suuf fess del bakkan yi gañu ak seen beut yi ken xamatul ya nga patamtiko rek ak sey bakkan xam nga koy patamtiko gi dindi sey beut seen wax xala to xex fa ngay patamtiko rek gaay duuri jaasi rek di yew alquran ne ko ma ramete isramete walakin la harama ya sanni waye ma jam de falam taqtulu walakin la qatlu rayu len len ma len ray kana ko yalla gemb señ bi ne la debal beure jeew señ bi ben baram sax boko beure danel xare bi bim demé ba tar ba metti julli bi amna ci ñu daanu de suñ mbokum nit ku ñuul bok na ci ñi ñëk dé kérok badar muy mihja nekkon ba yalla sayyidna umar ibn khattab nit ku ñuul la dé ci ñi ñëk dé ci xare badar la bok ben balu fet ñu wax ci kaw mu daldi faatu ginaaw ñu sanni balu fet harisatu musraqata al ansari momit mu daldi faatu jeufay daldi am effet daldi am defet ñu ray ci ñom ñu ray japp ay prisonniers ñu japp xare bobu kat ak victoire bi julli di am manam ci suba la xare bi tambali bi jent bi joge la xare bi tambali bi tisbar du jot yeufere juroom ñaar fukk deena ñu japp ci ñom juroom ñaar fukk yu tegal jam julli di ñoom fukk ak ñent do nga ci dé julli di fukk ak ñent do nga ci dé yeufiri ñoom juroom ñaar fukk dé na ñu japp juroom ñaar fukk japp julli di ñoom jappu ci kenn jam juroom benn ci muhajiron juroom ñett ci walam sar sayyidna abubakar siddiq gi lay xamal lu ngum fi mu toll abubakar kérok néna domam kay ñu dem ci mag yow bobu domam abdurrahman bobu tuubagul mo gënon am magé ci doomi sayyidna abubakar siddiq maga fejé sappi ci yéwari abubakar nek ci graw yoronte ñu jakkal la abubakar ne ko kay ñu dem ci bok ci jaasi ji wursiko bobu abdul kaabati la tuddu ñen ñu ne abdul usa sallallahu alayhi wasallam ne ko kay abubakar kay mu ñew mu ne ko ñewal fi yow mom gëmé wuma la xam nga no mel ci man ni nop ak bëd mel ci man bul dem ci ngor ci yow kay fi dama la soxla li lay xamal ne ngëm mom señ bi ngëm bu xasse ba ñew yéfar amatul mbokk julit amatul mbokk lu waral téré mirage so ji démé fiñ toll ni yéfar ak julit duñu donante donte sa bayil donte sa dom la donte sa bayil da nga gëm ki sa dom la

de danañ la ray te soxnam ne ko won bul genn jamam bam don sonal moko ray kharitu abdurrahman ibn auf la won ci jahiliya waya kiñ wax ibn afra mo dur abo jahlin jasi ba jasi ja raw ci bir yaram ba ibn al jamu ñew dag tank bi fa atana saq joju señ tuba wax ci ni ni yeba moy tanku abo jahlin bu dag ba abdullah ibn mas'ud bul fatene mo jike jang alquran ci kaaba arrahman allama alquran abo jahlin teug ko may dur ko ba nopi toj di soti deret ibn mas'ud ndaysan limi jambaare ni la tollu won ak ndama la won manam bo dujjo yaqub taxaway am yena di tollo waye non la jambaare won sallallahu alaihi wasallam ko ñeme jang alquran ci kaaba ga mune man limi ndama ndama dal di jël alquran dem yek ci kaw kaaba ga bimu yegge ci kaaba gi jang arrahman allama alquran abo jahlin fekk ko won ndama dal di dor deret yi satata ci fep deret gi genn mu ñew rek gis nga yonent sama tuti way bi rek mo taw abo jahlin def ma ni yonent du ko muñal yalla xamal ne ma ne bopam bobé yakoy dag euleuk muñuko ha muñuko wa mo ral bi xare bi démé ba ci mujjental bi abdullah ibn mas'ud di wër ñi dé di wër di dé ba fekk abo jahlin di xar xar le di noyu bu koy teul muñuko lé re tay rek la la yalla door xaar dal di joggi tank bi ci bop bi jël faaka bi def jenn xit xit ba ne tabbi bop bi gaddu ko dar munu ci dara atunu ko mu wacc ko fa yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ginaa bi nga xamne yefere ñu bari de nañ mu and ak abdullah ibn mas'ud muneko kay ma won la nonu yalla bi muneko kan muneko abo jahlin ñi ñew ba sallallahu alaihi wasallam tim abo jahlin fekk ko mu jaxan mune alhamdulillahi lisi aghzaaka ya adu wa rasulillahi haza kana fir'aun hazi al-ummati wa ra'su qa'idati al-kufri ma ngi sante yalla mi nga ne mo la toroxal yow nonu bi yalla bi dal na jëm ji teud moy fir'aun xet bi moy bop plat yeferi jamonom ibn mas'ud neena yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ne ma aje lum yor su mil yako mom neena jasi ju gat te am ay xobi wurus ak lu nek la yor sallallahu alaihi wasallam ne yako mom jeul kon nak julli ni bisub kerek señ borom jox na len ngëm ni tassé ak yefer yu bari doole waye asaman tamit ñew renforcer len sahaba bi mëna tudal ci ginaaw di sayyidna Uqas ibn Muhsin di xex ba yag jassem ne tal ci bir xare bi mu ñew yonent ne ko li la mu doon mu ne ko liggey bi yaqna sama jassi tam na sallallahu alayhi wasallam ne gess yam ci genn kel kelit abant ne ko ciass talal ko mu ne tawir rek muy jassi jassi ji bi xare bi jexé soppi ku ne ka abant ci lay xex di xex jaru jassi ju tudon abdullah sayyidna khatada ñu door ko balu fet fi ne tafek dag bepp bi di lang ba nga xamna sidit ko tey bañ nan nañu dag li wër bepp bi fajj ko sallallahu alaihi wasallam ni mbuk indi len mako ñu indi ko mu daldi ñaan taf li ci loxo bi ne tegg loxo bi ci bepp bi bes ko mu ne taf bi mi yekete loxo bi barabu bu ñaw sax doto ko gisat dem magate bepp bi mo magat bu mënatu la gis waye bepp bi sallallahu alaihi wasallam delo won bëtum xalé la ba nit bi faato magatu li ko nay gis mu koy gis suñ borom renforcer julli bi ak ay malaika bi sub kérok istataqisuna rabbukum fastajaba lakum anni mumidukum bi alf min al malaikati murdafina wa ma ja'alahu allah illa bushra wa li tatma'inna bi qulubikum ma nasru illa min indillah inna allah azizun hakim isyuhi rabbuka ila al malaikati anni ma'akum fasabbitu lisina amanu saqul khi ulqi fi qulubi lisina kafaru ru'ba fadribu fawqa al a'naqi wadribu minhum kull bananin xolal sahaba yi luñu netti rek sayyidna ali neere bisub kero dañu jekki mu gis ngelaw lo xamne kenn musta gis ngelaw lu ne mel li ngelaw jaar wetuk ndey jor li jaar wetuk chamoy ñu tok leneen ñettelu ngelaw li bimu ne gay yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jibril ñew na and ak jooni malaika kala wu gu so mu ngelawat sallallahu alayhi wasallam ne mikael aksina momin and ak jooni malaika mu daldi ngelawat mune asrafil aksina momit and ak jooni malaika alquran wax 3000 min al malaikati murdifina ñu togalo ku jitu sa morom top ci

0: yëkkati sa baat ca kaw bu dee jigéen yàlla aramal na ko. Am na itam calin yu bëri yoo xam ne yàlla aramal na ko, te suñu borom kat li gaañ yu bari bari bari may. Nee ñu sëñ tubaab ne waxoon na ne ñett yi kat mënuma koo dindi, keneen mënu koo dindi, mooy fàtteloo, mooy nëbb, mooy nirene. Yàlla bu ko soobee tabaraka wa taala jëmm ji mu nara jaarale frère ndax def na lu tax mu sott ko ba muy jeneen jëmm sëriñ bi suñ borom mën ko jeneen jëmm ji mu réew taali dëmb ba mel ne moom mu tàbbal ko àjjana te ka doonoon taali dëmb kat te waru ko wana dem benn manki loon neen digëlam wala jëfi woon na loo xam ne ku ci faw nga jaari ci bërëb ba ñu jox ko ren melo ba nu waral ko ca ba mu nutti mën na ci ànnaawet wala mu noor jot doo ko dénd si di sang ko ci juróom ñaari déegi àjjana ba xet ga dañ ñu soog koy wan sëriñ ba. Naka noonu nëbb ñu ne ko këpp fii mel ne paan bu ñu këpp fii xamuloo la ca biir sëriñ bi yonente bi malaaka mi ñëpp di ko romb ndejoor ak càmmoñ ca bi ñu xam ko mu ba pëñ ci makka suñ borom naq ko fu ñu ko war a naq ba génne ko mu soog a dem fekk sëriñ bi foo ne woon man
1: mënu ko
0: kon mooy ndigale mooy nëbb fàtte loolu itam ne bi
2: waay waaye bu fa amee ab biir rek xet boobu yëpp naaw mu amee xetu waa àjjana xam ne kenn mënu la xam li ko la jur neexe mënu la waaye safara suñ borom gindi ne dana ko feetal loolu moo tax jaam ñi war a tiit te gindil mukk ne dana feetal àjjana mukk koo gindi ndax waa àjjana ñetti xaaj lañu xaaj bu njëkk bi mooy astaabiquuna astaabiquuna astaabiquuna ulaika almuqarrabuuna fi jannaati naim ñooy ñu jege suñu borom dëgg dëgg dëgg mooy ñi nga xam ne dañoo fa seen bànneex ak seen nooflaay ak seen jam lépp jëndee koog yàlla yërmandee yàlla jënde wuñ ko àjjana jënde wuñ ko pexe jëmmi suñu borom lañ ko jënde tabaraka wa taala maanaam gërëmam ñooy muqarrabuuna yi ñooy ñi nga xam ne jeex nañ ci suñu borom ba réer ba amatuñu suñu borom ci kabeen dellu leen joxaat yeneen jëmm mooy li tudde al mujudul mawhubi al haqaani noonu yonente bi salallahu sallam rek ko mas a def say dund ci adduna ci xadratul quds bi ko suñu borom tabaraka wa taala ne qis ya mohammad in rabbaka yusalli ci wujudul mawhubi al haqaani la defe qaba qawsayn aw adna bi mu dellu see ci sidratul muntaha li takkaat sidna jibril mooy am fa mu war a yem fa mu mën a yem kon sidna jibril amul al wujudul mawhubi al haqaani waa àjjana koy am ak yonente bi salallahu alayhi wa sallam ci bitu la ñaan gëf mooy lañu alaaj waaye sëriñ si rawante nañu wuute nañu am na sëriñ soo xam ne taalibi bii nga xam ne mooy soog a dugg ci yoon ma xam kutbul xaw si lay amee waaye taxul gaañ yi bare de taxul leen a bare ñu néew lañu waaye lépp na fekk charte ya mat charte ya mat mooy tax ñu ne sëriñ cheikh sàngam nangu na njëbbalu murid sàngam man nangu gi ñaar la mën na koo nangu ci zahir te nangu ko ci batin mën na koo nangu ci batin te kenn yëgul zahir ba wala xamuñu fu mu amee wala mu nangu ko ci batin nangu ko ci zahir nga xam ne mën nañoo nangu ak njëbbalem ci zahir te duñ ko nangu ci batin mooy waa ji nga xam ne fekk na koo xam ne ku dox ba àgg fa mu nekk rek su mborom dut la bindal bàkkaar mukk mukk mukk nga dem ca ne ko jëmbal naa la sama bopp mu ne la waaw waaye nag am na fu muy denc roo ya mu gërëm yóbbu wula fa kooku mën nañ ne nangu nañ jëbbalem ci zahir ndax dox na diggante mag safara dox na diggante mag mbëgalu mbàmmeel dox na diggante mag gàcce yowmal qiyam waaye nag dugalu ko ca wanag wa dugg ci wanag ni charte bu njëkk bi mooy lan teggin yu mat sëkk sëkk ab ngëm goo xam ne bu ñu newoon suñ borom tabaraka wa taala gi ñii def nañ ko muy doo aadama mu dib sëriñ it sa sëriñ bi doy na la ba doo ko xalaat sax cheikh abdoulah ab charan nii nee na de ter ahmad moubarak nee na dama ànd ak sama sëriñ cheikh abdoul aziz dabba ñu tukki dem ba jubub dëkk mu ne dëkk bi ne sa ci la sama sëriñ nekk mu ne ko xaan sa sëriñ yow yow mii mu ne ko waaw ndax ni jaar bi bën nga bën nga koo gisa waaw waaw ko kay bëgg naa koo gis mu ne bi di nga man suñ borom sàkkoon nangami jëmm yu mel na yow niro yow bokk yow lepp falima ci kenn yow na sun borom ci def ko jaggi waye serigne ñoon na xartam amna ay xart li daal bu ci amé xart serigne bi ma tamul xart yi tam bu melne la ko ma ci bu pan ñu bu ba ngi def ñu nga xamni sax na xeyna selal na mom te dem mom woor ngeum gogum mom dana ko xet li yonal xiyar ak joxal barkat mom bu ma tare mom ay xartam ay nak ak day yalla ndax dafa yor bagam ci ten bo xamne dara ci ndox neeku ci sun borom doyal xalam gi jog bu ñu dox ak bagam ak ba dem ci ten ba ca ten ba lolo ñana gi fi ruur ndambalat ndax dama dama jog ci rek japp na ne bopum rek nekk ci mom rek nekk ci dara ndax bu ma indana wa intabina anda taraf wa ra'i muxtalif waye ki nga xamne daj na fa mu ne te mom ci bopum matal ay chartam may seññu bok na ci ay chartam gëm mu nekk cheikhul murabbi nekk cheikhul muraqqi ndax man xatil yowal kam kat mo gëna jafet tarbiya tarqiya tarbiya mo gëna yomb tarqiya tarqiya moy li gëna jafet mané fofu ba tay ñom dañi am nañ ci ay wuté ak rawante cheikh abbas al-shadri radhiyallahu ta'ala anhu moy serñu cheikh abbas abul abbas al-mursi mom ci bopam dem na ba yem ci wet gogu cheikh abul abbas al-mursi mu ne ci kenn musulay ci ko na abul abbas al-mursi ben sam bu joge ci nak nga xamne day saw ci ay tankam gir ñak civilisé dana ñew ci mom suba ci balay jant sama agalé ba ci yalla man xam lool lu ko fa may te ci muy naw nonu kat talibem la waye kat na sakna borom nak yoyé matal na xarté li wax lepp matal xarté ci dina matal xarté ni won na teggina ci jitu bu teggin wé ngëm bu ngëm wé bëgg dana waxtane yoy yépp teggin ci bopam lu bari la nena aw melo ak def melo ci bopam da ngay melo melo ba ko la gis rek xamne melo nga ko yow mi sa cër yépp yaruna salam ni yaruna ci li ngay wax ak ni ngay waxe li ngay xol ak ni ngay xolé foy dem ak na ngay jëflenté nit ñi ci ak wayax ci yémandé ci téy ci yaruté ci am sago ci fatlikou yalla bo méré ak bo ñaké bo tité ak bo jaxlé ngam nak mom ngam mom moy ndey lepp sax ngam bu manké lepp manké dara do tuba ngam ay dara jala ndax dañe yaqim ci bopam ñett xaj la waxtane na ko ay yoon yoon yoon moy ilmul yaqin ak aynul yaqin ak haqqul yaqin ko taxtayina fe jaarata gi yeen ñu leen bëgg wax rek modina gëm mom da ngay wolu wolu go xamne ci nga wolu teen go xamne mat na téméri mëna bu leen la daanu ci do xénaat xel ndax da nga bo ci daano da ngay dé wala dara dana jël wala dara dana jël bi nga xamé né cheikh ahmadou bamba radhiyallahu anhu mu ngi sanni der bi ci geej gi yoonam ci bu ko yalla dé labal bu ko dé bañ labal yoonam ci ndax ndox labal ni xaram ne ko nak len modi waxtu yalla ni dal du jot muk muk dalu may def lim ma sant ak fu meuna nek budé ci kaw safara fa lay sanni budé ci geccé la fay sanni budon ci kaw gay lek lay sanni demba lolu moy yaqin wolu gogo non mu wolo yaqin baba xajibul di ag fu mu jëm ba mu démé ak ci haqul yaqin ci buna ci yaqin wolu te gogo seddelé ko seddelé wu ko ci niko ni mu soppé talibé waye ni ko talibé soppé ci la ko sédélé non la maam cheikh def sëriñ bi ma sëriñ ba ag ci ag way ba day tibb ci yaqinam sédélé ni ko top nam ngeen koy sédélé moy ci nañ ko soppé kan ko ci nak lang ci am ci tofel la lay sédd ci yaqin ndax sëriñ lum la soppé wa kon nang ko ko soppé ndax top gi nga top yow mo lay jëriñ waye mo top gi mu lay top munu la jari yaronte bi sallallahu alaihi wasallam borom dafa ne ko innaka la tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yashaa rabbi muhammadina bi ca gene kat ci la neex rek wala nga sopp nan nga ko jaarale yoon mi man ma yibal ci ma sopp yalla ci bopam nak mom mu sopp la mo gën nga sopp ko sopp ko yalla mom mo upp njariñ yow sopp gën ko sopp waye serigne bi mom waxna ko ay yoon dama ci insister ngir gën delu seen xel nit dama ne gannaaw teggini ngëm ak sopp. Sopp danaka ci ngëm rek lay jiddo, mooy meññatu ngëm. Ngëm nan nga koy fàggoo ak sopp gi nan nga koy fàggoo, nan ngay fàggoo sopp gi moo di di laajte aw meroom di ko xalaat ci sa xel di wéet di ko xenan di ko xalaat, di laajte ay darajaam, di laajte ak njàmbaaram, di laajte ay kawteefam, di laajte dama bëggoon xam ko ak la mu bañ, nga di ci xalaat farala li ñuy wax médité, maanaam di toog di wéet di ci xalaat di ci dellu sa xel. Ndax boo dee ñaan sax ci barkeem nga delloo si jëmmam ba na nga ko xamewoon na nga ko daan gisee ci la wuyu ci la na nga ko ñaan na la yàlla di wuyoo ci la gën a gaawe. Ndax taal bi dana dem ba ci sëriñam du aajowoo ñaan, day delloo si ci xelam rek melaw sëriñam. Ndax lu yàgg-yàgg bala ngay àgg ci yàlla da nga dem ba mel na yàlla bindul woon benn mbindef lu dul yow, ndax sa xel ak sa xol dara du ci nekk lu dul yàlla. Te bala ngay àgg foofu da nga dem ba yonente bi salaalaahu sallama dana mel ne benn jaam amul bu ñu bind bu mos a dox ci kaw suuf lu dul Muhammad salaalaahu sallama. Te bala ngay àgg ci loola da nga dem ba defi ne sa sëriñ dong la yàlla bindoon, dootu bëgg kenn ku dul moom. Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu anhu mas na ne sëñ gaawa ne xanaa bëgg nga ma ne, mu ne ko waaw waaw. Mu ne si ñëpp dafaa xanaa bëgg nga ma ne, mu ne ko waaw waaw. Ba ñoom ñëpp daaj mu ne man de bëgguma leen, ñu ko ha dee man yàlla rek laa bëgg. Kon xol bu ko dara seesee leneen dootu ci mën a dugg. Naka noonu jëmm ji bëgg yàlla dëgg xam ne dafa bëgg yàlla dëgg ba jox ko dëgg bëggam fa mën a yem moom. Ndax kenn ku nekkal fa nga mën a yem, ndax xol du sees ba dara mënu caa dolli ko itam taxul la ñu mën a bëgg jeex. Mu ngi demee ne rek ne ku nekk ak sa ndab, ñi amee paan, ñi amee leket, ñi amee aset, ñi amee mbalka, ñi amee koob, ñi amee kaasu ataaya. Kenn ku nekk boo feesee rek leneen dootu ci mën a dugg, waaye ki la gën a rëy ndax rek moo ci gën a mën a def lu bari. Waaye boo demee ba nga xam ne yow ndab li nga amee fees na dell ba leneen xaju jot, àgg nga ca sa dayoo yow, àgg na ci dayoo fees. Léegi bu boobaa yow mii yaay kii jëfandiku ci barke sëriñam di def ak di dindi ba di nga xam ne moom da nga ci dem ba nga xam ne ni sa xol sooyee ci moom, ba nga xam ne moom ci boppam mun mel na yaay moom mooy moom, nga mel na nga taxaw ci maqaamam bu yomal xëyaane ci maqaamam day dekkee. waaye nag bala ngay àgg foofu da nga jaar fee da nga jaar fu bare da nga jaar ci xaaxaam bi, da nga jaar ci naaj wu tàng bi, da nga jaar ci galaas gi, da nga jaar ci xal yi, da nga jaar ci gël bi, da nga jaar ci yari naqaar yi, da nga jaar itam ci jaani njàngoor yi, lépp da nga fa jaar. waaye nag kooku ngay gis nga xam ne da ngay koy teg bët wala ngay teg bët lu bokk ci moom ba tey jaar ci moo gën a yomb, ne da ngay yóotu yàlla fa mu nekk. ku yóotu jant bi da ngay def looy mujjee yóotu jant bi ndax da nga ko jàpp mooy man nii damay dem ci yàlla te du ma jaar ci kenn. fa cee nag jaar nga ci jaarwaay bi man daal fi mu ne sax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. beneen yoon
1: Sëriñ Tambay mi ngi gën a jamono ci 1929 ci Louga di doom ci Sëriñ Amadou Kabir Mbaye. jàngee alquran ca daara koppi ci wetu Sëriñ Mbaye Touré. foofa la jàngee ba nekk hafiz alquran, wottoo fa it lenn ci xam-xam ak si lu jëm ci wàllu nëfu. ba mu jógee kokki la dem ndar mottali fa it lenn ci xam-xamam. foofu it la jàngee ba am certificat d'études primaire élémentaire. jógee foofu dem ci réew arab yi, dem Tunisie, te jamiya bu Zeytoune foofu la amee ay diplôme arabam. dellu si waat fii ci réew mi dem ndar ci 1957 nekk surveillant ci lycée fédéral. foofu la amee BPCM ak première partie bu baccalauréat. daal di dugg ci wàllu njàngale nekk instituteur ci ñetteer. bi ñu jógee ci loolu la daal di def examen spécial d' entrée ci université bu Dakar ci faculté des lettres. foofu la amee licence arabam ak licence am en lettre moderne. nekk ci biir liggéey boobu ba présenté doctorat bu troisième cycle ci science mystique, def ko ci téere bu ñëpp a xam muy Massadikul Jinaan. ci wàllu waxtaan ay xew xew yu bare bare yu am solo UNESCO yi ci biir rew mi yaakaar naa ne ku nekk dégg nañ ko Serigne Samba mu def fa waxtaan yu am solo ci wàllu liggéey biir bi rek moo xat waaye cër yu yaatoo yaatu ak yu bare bare yor na ko doxal ko ba mu mat sëkk ci biir yoon wi jàmbaar la joo xamante ni ju ràññeeku la ci biir bu gàtt rek moo taxoon ñu tënkal leen di jaar ci aada jooju nga xam ni aada ju sax la wasalaam jërë ngeen jëf.
3: Groupe de communication
4: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
5: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations.

0: 来的路。
1: Udan.
0: Ano ba pa yung mga isang pagyala yung mga palang pag-idrin pa yung pag-idrin?